ang ikaka o yakanik apumilyo itjomnik ilokhtreoktur amamnik ilipawtullu kisimilikulakhlu anamma okkutita atatama angmutangita orsuani orsorlu atanmutikkaru I'm gonna swim here.